0: so siva siva. Ni sova ha ikuru amusi ahu. Mokilevelele munna. Muna nere ya hai wape ihopa so wuma inasiva. Nkisuwen leru.
1: Maria, ruha mbukaka. Mbuka ni ihopa so wuma so siva siva shakuvea, munna kuvea. Kuhu watamala Maria. Luisa nkalawi haa, okwele yaka. Wakani chio wakilela Luisa?
0: Munna, isimbe mwani chia.
1: Iho pasa wuma inaneiwa iri kimu kumaru wame siwane. Lelo iri kitisene, awiso osiva siva shasotene ikale mwemo. Na helaka mahini, navi hama maka. Yawi ehopene chikelo siva. Ena kalewi ena muvi waru mahine nyake chima kena mkusinya mwaka.
0: Nyumuna, ihopa ya usiva waya evicha na niye ikina. Mwenre hai wape ya wene.
1: Kichanya nrewe kusamuri maka. Owiri ya nepama. Opachere tokuena onyawa mata, nisoja ni mahi ote nunya wala pela. Edeni seri maha pama. Ohelemu ihopa mahini, wii ikoke lo siva. Ohijuale, okunele ehopene wii hikayemu ikulihi. Nari sona narekina. Ehopene, yolo wapama, ovihemo mahini. Okwa seri ipetasu, owamele nlimwi, ohie siva le. Ovinyaka ohele wakura, olipi haikuru, mpiyani. Sampora, isuwari, alyo terekeli wa ipetasu. Evinyaka, umuhasike le mitala mitano. Evinyaka, wakanyere mvuka wora pihiweni. Otanyere pama, evinyaka ohele mamahe.
0: Tewi muna, wakanyere ni muhusene mvuke ola.
1: Ai, sampora, ayu ni iswari o sibi hayolia. Manonto nchikele, okunele piene, evinyaka ni hiye, yu chemi tala kumina tani. Ehalaka wakani uchwa mvukeene. Muhele muipetasu sahopa, maakava kane, ohiye uche mitala mitano. Muhiye mahene, otene yume. Yoye la, enasua mvukene wa haja numinyo. Ehope na tepo, siva siva shonyala.
0: Kihala kawira.
1: Mwaya wira ne.
0: Moni kiho hulela ni kuzinga ya muna. Ona husi huwa muwape ya sapama, ni sova haikuru. Ni helaka momoche, itapuru tasa malaku, ihopa ikiti, ni hopa soma.
2: Mureli hopa sauma nari ikiti, ipiriti, itapuru tasa malaku, ni moche isumana zoteni. Mukaleo murecheleni, osivelasha, oklaosha, ni ochunanasha.

0: kuma ni mo di warea diolinda belo warea belagal
1: arabu hiwa bajuana
0: ye kadiwa le lobwene
1: ni sangwele bazambezi ana mipe kopela era yo mokone onakala ngirimu la kala masina mipa epoma yo moloka maka olelo ni hiku no hakala la vatoko vene Olo chavo into independence amaka ni hiku na muyaka wa ekonto masana mathanu na ili tiwi 1975
0: amaka ni hiku nechua bochikwi mazana matana manai makumatana meli na zakatanu 1975
1: yake konto masana matanu na sheshe ni yaka makumatana na ili ni yaka tanu 1975 alo chavo yi 25
0: de junio
1: na tanu solelo va avanto Tunda vile vya kama kuma tano ni yaka ni yake moha.
0: Kuma tano ni yaka moja.
1: Ela po ya punda ya mrechele.
0: Dio linda. Yake ni joe wa baliwa.
1: Ola kena mi ano yaka saka inamu akwa inamu likane na ni yaka sa mrechele. Beluwa. Kiyari wemu yake ni yo wene. Mweri waneta na ili wagosht.
0: Masiku mengi ni logo yake ya mwia na ki nilogi wa bure bure.
1: Nupozi loja. Masiku aloja
0: ni hai. Mio na ubwela wila. Ya kene yo ya 75 inuge mie dali awale malabu matanu na mararu oito dia shwida kwani ya kabili baito mie dili mwana wansa kana pa chai
1: mikongir mwana lukuluku ya ya mrachele mika mrachele ele
0: mrendele kumani baito nigana vyuza na mabasi uninga malugi unikana kwe weno mtegu na pemberi Muzizi wanovora vina nelozi gunucha mkombo za uilandoe. Maputu niwe vina zimpadua. Sabani ninga mwaluga ya Musambiki. Musambiki hidamunoni matangani.
1: Musambiki ni kolo. Yaka zeho makuma tanuna moha. Onapana wajute ne yisupele, chapele. No nanto nupola wii hiya. No nupozi wito nene. Ramkirati nikale hiya. Nupola wii miteko sa hunriri. No nani kano sintamwene. No kano tanula milkarta konseisa wakele wiboho. Ukasa wamharu wide.
0: Ozoa umtego na pembele.
1: Okala otani ola. Riziki Zakaria shikina
0: mwana. Riziki Zakaria vina na elogelo ezugu.
1: Kano Belton Kasimu.
0: Belton Kasimu limpo na mstudio.
1: Ya huiwo.
0: Undoa ino vina.
1: Muli panto onantirari toi.
0: Ompida fotografia. Baito, iyo nizo wila za utete nezi wakwana. Ni leo kalaba mwazana alibono otene. Wila ntabele siku ntinarabono. Nlima wani vina mazambezi ya otene.
1: Anda wope toana miwa hui na vaya to elukuluku ya pia na halo hulandaka hui. Enchengira na vaya tasumwenlaya anonaya sampurelo wa iaka si haina vila nremure cheleni. She nito kanendelo weli wantona we mraponi mahumumu nto kala makacha miho anyonya. Enapoto wela tomure chile yodandrahuna.
0: Bumani mauti ya makata miyovina, zikala, ukala mpere vina. Zake si makuma tanuna mwadha, ilabu vina weda na mpere zindi mwavadi.
1: Ntoko yele ndochiwa weka la hii sehi hanona wezaruwa. Na haru nishkola sehi hainalochiwa mtano waka. Mkoli governatora maka ilaru mano huwa mamu wacho anashkola. Ntona wishkola so pia ni mawane mwene.
0: Bumani mo. Baito, nubwela wila masa kena bo, atukula Msambiki ofuru, ukala uname ba mafende. Obwela makamaka mabasa atidlesa. Mwara mashendi.
1: Mafende na mipa.
0: Wakuno Zambezia. Mwara dona makura mbo njene vino tiye labo jina vati. Kalina iyo. Mbo yukana jibo zae za obwela vadidi. Masa kena bawale. Ambu obwela gavina Samora. Odulu. Otomeile bandera.
1: Mwari opachera elapo ya Msambiki.
0: Poma nimo.
1: Ere mwara cheleni.
0: Baito nifuna ndena jibo ya mafende. Ontitimia mabasa kosile Samora mashendi. Bondia. Bondia.

0: Ezindiyo la mlibono wa mwina na mchito wa loo bondia.
1: Bondia, bondia.
0: Bondia, ni lugha nani?
1: Geraldo Lucas Gal, te digo boku no dere.
0: So Geraldo, bo festa. Bo festa, so Geraldo.
1: Boa festa, ah, nada, festa em noite.
0: Eu nem lembro, boa festa, boa festa, boa festa. O Geraldo.
2: Ah, pá, Geraldo.
0: Aham.
2: Aru dera.
0: O anga na acredito a epen.
2: Antu no varre mai. Ya armo yo aquanela.
0: Baito, yo.
2: Niha ne chakani koma kumina mohani mitala makuma sheshe sa ushi shelo wole. La suka iwa 11 horas ni 40 minutos. Mbwamo ilukuluku ya mitala kumina tanana hala ulasaraba hawa juana.
0: Nelo paganya.
2: Nipajere to wale liha seni, ni nlonja hulelo, ni wala. Ntona wii.
0: Agula nikana to mwoda.
2: Kala, ane mwakule. Kwa tu kala edi.
0: Halo, bondia.
3: Halo, bondia.
0: Bondia ni iluga nani?
3: Uloga ni mie Francisco Medumba.
0: Medumba?
3: Odere, odere.
0: Ah, odere. Kaloga ni so Francisco, bo festa. Medi ya dhali matangadabunu.
3: Festa da wene vangono vangono enfune ka engumi
0: egumi
3: egumi
0: apo mulio vi mulio vatakulo mulu mabasa ni winyo
3: bani hapa didi vatakulo ima ukule no tamaga no tamaga
0: dabuno kaya labuno tida mabasa
3: dabuno ton labuno tida mabasa
0: no vuma
3: no vuma toniga mdogere mambo ewe wa zambezia
2: amaka mosambi kulata hiku na hiyeni hiku na mchumo hatina hatu
0: tabeli no tene. Apo mumpa mwana kwenyo, mwana grafa ninyo.
3: Ya, ya, ya.
0: Kaluga ni, mchitumi ya gavufira wathake sima kumatanu na mwala.
3: Mio vina nafuna ditabene, vina ninga ilogele mambo weu. Kose daene, unuye Mozambiki.
0: Apo nyo, nafuna ni muze, apo mabasa gananti da nyo.
2: Acho
0: ula munu ya Mozambique
2: mase kithivende chuana ana ndoko chirene haona wini hikunla tina ha hajutene ya aniwa amwiwa mhode lapo ahiwa maswala
0: tena alva takulua huwana
2: ni mavate havo yakelewa kahe masanchere hakelewa maja na re korio mlonjawe ya re chuni kana humparlolo wa korio ni wahiwe vakani
0: korio
2: komswa la korio hipa ele kani ile umetoka ante poli medoko loku yeyo ana ya wae na zansi na sima mi na papa na mama
0: nakoro fanele kunlima to dio linda
2: kirimu niwa to kirimu ato brakinchon mas make but que jo na kin na lima make him follow kwa 4 hora ho lima ko lima o mo ha mo ha wi ho e ma cha ka
0: o ro wo semana o poto e go do dabo
2: ah va ko kala va mas ka yo wa no mo lo kin na lima o sa sera va te va va le mas ke ho wo ke ke re va no kin na lima ke de me me ma cha ka ti era o che lo kin pe ri aka to va va
0: mambo wa Mozambique belani lime kada mtu akane ingafuna orta ivatakwa
2: vate ako ento ko kala no ko kanno minuko ko kanno isuare loko o kanavo bakina munke na tuma loko kana mkusa yo le na mukete olo ake yo mbijadla ne petaso aka vakane kamlo o amlo cha korio hina na pimedi wa imacho wango ama mana apa pe ni pimele we va atevare mocho mo metro mo ha
0: okuo
2: mele na kuo epiri na anko hola ja kwa sote ne na ndi masote ne iwarwa wini tanele yankana
0: kana moga oli mchitoni. Alo, bondia.
4: Bondia, Radio Mozambique.
0: Bondia, ni ndoka nani?
4: Muloka ni mlou mundi mwa magore huku no nigula mruda wa munakwa dani
0: onigula nigula kuvi nigula kuvi
4: omudi lokali radio makiwa
0: makiwa
4: agora
0: ah no no mna lo chechua po mna lo chelo mwe mna lo cha manyawa
4: mai sasa selo mwe
0: sasa selo mwe aha
2: sasa okala sasa sasa okala minza sasa okala sasa sasa akala sasa sasa
0: maka maka
2: mofora o vitenia moni
0: sasa
2: sasa sasa
0: principalmente
2: sasa sasa sasa sasa Moni, naloja na?
4: Moni, naloja ni ana makore wana mwaki wa mruta wanakwata ni.
2: Mwari wana mwaki wa Thomas Mkuma wanakwata. Ahenka hayaka, olelo ni hiku nlana mrechele. Na hiku na seni na upulili hani. Seni muna nruhe lanyo, ntoko echiyo panela upulila ni hiku sinenda na olelo.
4: Na hata ya huku wala tiwi, ya ama dakarawi na ho si wa parene matani ma kolon masi governo e la pamo ha sa sa manera ana wasi ya watu ale masi ni le lon rim rechelen
5: ahe
4: a enta ke na ve ka vim rechelo na na ro hondo a para vi na na ya na pro ni tante ma so ben enari kurmo la he van kale ma kolo akalai kana ni ru ru kurdo ancha wa enta en level la na fajara ka
5: ahe
4: yo vale la tatie o kamihera
5: masimo no na nyo we enna panela lelo weriwa wintiti mihemro chele yola ohiro wanediwa nikui na amosambika lelo kuloko yotev
4: mati yaona tewe yo panela wera tewe limeke evandreo kampu nofora nijine leke nabu wanamani ingu
5: ahe
4: porque wabom te potinto kona kaliwa atu hijie enta tia pama nalima prawen kalekina wajam kwa ya komte kona nakali guru
5: mwe parpare nyomon lemane mokane macha to ho
4: kokane macha yi kokane macha ya chakwa kinna mwana moto na kuwe machere mo haye yo
5: olelo so ham hel olomro mhiya wo mwinto mkalo wane mchapen hikuna
4: olelo to na olelo ni kuna wichua
5: ah
0: labono mfuma chibare
5: o chapa
4: agora
5: na te na to wachi timi hayale Awa wanele, ni hinde na wanela. Ndelo na wanela mrochile yoda na alimaka na wanela to kalapama ho?
4: Na wanela heo kalapama hini.
5: Ahe. Tewa pama, mwana kwene hei hama muyomre la mwana ku epilate se. Apa. Apa, hamiko manera loncha ya. Ayore, epila wafuwele, joa, epila.
0: Epila?
5: Epila, o kala, na marokolo? Namarokolo ho
0: namarokolo
5: namarokolo wa mfuela
0: namarokolo
5: o kala epila tulo na phana namarokolo o kala mkai yena o kala orere ne mwasi chorere no kala to ona mpiga o kana mba kubaya kubaya inyachu mune mune hai mwa romaka kubaya
0: kubaya ne chwabo nino ka kubaya vina
5: kubaya hi ha mnampole soko
0: bona
5: we so let iloche do sanhia we english bantu ho iloche do sanhia so kana ikina ko masuma kina napolea huwe soko ni makina napolea wa angelis
0: nyombole wa angelis
5: wa angelisa onaponya wa elano ila angelis inaya wigo por exemplo acha la cena por exemplo wacha no masu araya no ampolea ya wa angelis huwo vanonto iwora ini haini marelaka one to la opai one to la van raho mitala irne mitala
0: ni na 11:45 eyi no susava mo
5: amestra mte kwere re re la ina ne moya pa ela iwora ina ne moya
0: no hilu mo studi susava ngono
5: hinna yo vinya bo ya kwana iwora komina moha
0: duane mitala 10
5: kome wene vinya bo ha no kalo makula mucho mukina ha
0: makule mola
5: aha ne makula Ah, etuelo kaloja ka Joana, sa. Sa. So wo hia navo, sa meo irmão próprio.

0: Baito di Olinda, nanga wata kunwa wa uma.
1: Uma, wa uma, nar miruku, nikolaka uwa miruku mekena ako, nswalaka uwa miruku mwara. Masi, echi yopimwa, ti yopimwa. Na vahiri wa huwa to wane malawu. Masi ndanonde ndo ifeshte ina mchikela o radi msambiki tono. Ntua na hikuno
0: wata nene kuna haka lana. Okuna msasangizile ni kuno radi. Nwe damnodi labile na mundi mwaga. Epa, nwe fasi.
1: Chwala nduo toko ene sene. Vahu hini volongo tene vahu havo mchum toko ene
0: hawa. Damnodi labile na boss. Aba ya murima wali madani.
1: Na dahia no ovolo ovolo avala ni volongo tene namali hea yaka hai nilabaka ni namali hea yaka sawi makumeli ni yaka votanu na shese 20 novano na makodo ene
0: makolo
1: no nando nilo olelo vavo kala 50 ano la nikodo hea lotonre
0: no tamage la vina yake
1: na kwela wa usiha so anambe laba we unapanda we njiji mea chichira ene omele na niwe wa achwale vanonto araya aholi hanchuno paka misao hiku no hakarala nento lelo hinkone karatevo chwana wano umela watie yoro wako hanre hirenren na vinyavava hiya nto nahada ukirati na iu isupwe la meteko sangu weso hecha pama mureje lona hai hito nineji ya pama hito nini iwanana ntoko toa lipo laka eora wate nachu nako hachu hachu muna iwanana hii anonto nine iwanana miteko sahwe na lapaka nriva moha sote nese ya minyakana yowane na wana musi majo haka lale ifeshta na mchikela maluku tora yorua wana halu chikela wogodlocho cheku na nana miwa to
0: ibarini radio kamfuga nizo wila mabasa bamalabo tene maski na nzuwa maski na mzogwe maski sema lujuvina iyo ni ngalo
1: kuno ni ngalo weno epule rupe nthuwa no pesa maduje kalewo hikalewo hina kala weno
0: ibarini naunaba mabasa vina ni mtitimia Msambiki nifiaga na zo tethe nizimpadua ilabu gino Msambiki muzimana vina zilabu zo takulu
1: kujwana radio Msambiki to onako ni hayaka hiha makuma tano na moha to
0: radio
1: nikolo to
0: ona yake ya kakene
1: onako nani mrechele
0: yake gino vina no wako ni adhaka makuma tano na moha adhakuwa na marabu meli mweru wa otubru
1: No, nanto noro melanyi wano toana miwa we muhini hie oni uriana hei hava hiano nandhi nya vai masasinta mwene anamura na vaya to yo chije vano ye kunya
0: kamera no sai chuabo
1: evnyake lomwe evnyake sena to
0: esugu vina esena
1: ni kuno tenenenda
0: baito nata male vina bale utene anikadile nizo ila enji alimpumawani avuruanaga vanaga vina miselu zawa muzufugule umuchito no hata male vina aliona kwa mtego no wapemberi hapa ni wachuwabo wazili na miselu zoteze nipadule na vina ba alu maputu nizo waga wila mambo wa Msambiki vino tia msiluwae wa Msambikano.
1: Nina romela towi nyuano soho sivela ni mitiku hasani hiku na olelo. Ni hichuwa leo himarni ye huru. Na hikala na sinta mwene Andrew Hela Michelo o Prasa wa Muharu wile. Na hikala no sinta mwene
0: wala. Amikar da Konsesaun.
1: Belton Kasimu.
0: Riziki Zakariaj.
1: Miguel Indapasowa.
0: Na hikana vino kuno Paulo Lopez.
1: Salimu Tepa.
0: Salimu Tepa.
1: Jai Malfere, Joana Brito Tule.
0: Mkwaga di Olinda Morera.
1: Nino tepa watamalani.
0: Nile gani laga mabasa adabuno. Mofeshta.
1: Mofeshta, muhale mrecheleni. Ohirubo makutulano. Uyuwa nana, miteko.
0: Uyuwa nana.
1: Orera, onamwera. Onamwera, ovilaka.
0: Uyuwa nana, oziva.
1: Uyuwa nana, oziva.
0: Enrucha.
1: Mpaka nto, ilukuluke kina.
0: No, tamalani.
1: Nino hohia.

0: Rádio Moçambique, Zambézia.
1: Na wala wana parire la wana nganti nsaka na mdoni peno. Haba aluwa nsaka nanto? Mwakala mwakusu wanga palano. Baito. Iyo ni idhana parire nsaka nento. Peno muna baluwa, inagua babaliwe, inagua halipalano na hapo kwa sahi maele. Mulibwa na mwia na. Anikami idhige watakunu. Arugige mainge. Ena nikami idhige umunda. Bye. Nsaka nalini mtu ene. Baito, hiyo nodha na vina kaya mabasa haba. Nona mitala diviraga mara madime kia mabasa mitala kumina mitano. Diga kwana mitala mitano. Loge makumeli mtengu dhindwe usogoro. Nodha na vina mabasi obi miakani ukuno yumani ya pewa radhi Msambiki. Sabo ya labo ni nganti. Mwabali otene. Nona anivuruwana. Mureni lewa Msambikano otene. Alukobila Msambiki. Na vina guwa. Alilabo jina Msambiki.

0: Miselu za Mzambezia.
1: Anakodo awanele ofru wampuno Mosambiki, ali emwerumweruvimwa au titimiwa dabuno labondimwa. Buatardi, denoroma miselu za Mzambezia, dabuno malabo vamvirani makumeli na matanu amwerubuno wa junyu, yake ya machukumeli na thaka makumeli na tena moza. Mulina Belton Kasimu Omukomboni, Jaimal Ferish, Oluma Akira na Okapola na Mazu. Kalani uoni furuwana. Albon wando ni mwedele ni Zambezi ya nadhupadu wa The Murda Murda. Mutengo wa nakodo makuma na inaeli, aba wanele ofuru wampuno Mosambiki, aititi miwasika kina inti no province jino ya Zambezia va mutego ni wapembeli. Otiti miwoku okosiwe mwa anamawani kumina tana raru ali alobwana ayanea makumel na raru avaiwe dhizindi yaloninga mikale lodho asiba dhikosilani mwari mwa mabasa akosilani mpaka ofurle labo ichi ya Mosambiki. Dabuno dhimvira kwa kama kumatanu na yaka mudha vali Mosambiki mufuruni makamaka vantabeluwa ovaiwa dhizindi yalodhenese abene akosile guru mpaka Mosambiki okala mufuruni. Mui melele wa mabasa province ya jino ya Zambezi ya odu makamako nko saa epad ya nakodo awanele ofuru wampuno Mosambiki onwako meza azombwe ya wile nufanyela otitimiesi le dhipembelwe mudhaka ni makumatanu na yaka mudha vavulo ile Sambiki mufuruni e nani la gofurubu na wii wanana wila nunuye elabwe Moisei Sikenti ologile si mukomboni Manuel Badho Padua ya wila enofanyela okana okwela mutumutu elabwae okurumua mwa etagano jitagano enfanyela mutu ologa ya wila Sambiki akalevi mufuruni. Nikuru ni ilina na matonga ni nchamelwa opavela nino kokomeza na vina ni wasu zia anamawani omango ni monti mabo mabasa oina ni lakobira wa na dhina dhoti na tena dhina suzia atu wedi ya mwako. Mabasa aba anchemeru wa projetu topi ankosua na mparo nchemeru wa radeza vamodha na nikami edho na mwako wa kuda WWF Mosambiki. Kobirichi embudu wa mtumbi ni mwana matunga ailabo yo Suecia. Ninga mikalelo dho ulalea, mikalelo dho wina ni la dhinama, omuangwa ni weno kule mabo. Mazu aba, olalele muko munu mwanima libadho upadua di Eduardo Atumani, muimelele wa nikuru nti ni lina na matonga ni nchemeru wa opavela. Esi dhado upadua dha Murda Murda ovano miselu dha makamaka. Ana mawani atitimiwe dabuno mwa awane la ofuru wampuno Mosambiki, ali emweru mweru vi, mwa awo sibiwa na namatonga na ezindi yelo ya kelani. Mazu aba ni wale mukomboni mwa anima libadho upadua na mmodhaya wali vamatanga na apa ologi le mukomboni mwe unese.
2: Medi li Angel Cipriano Wareno.
3: So Angel Cipriano nuona na apa muakele ezindi yelo yu nina mikale logo titimiwa. Nyue enudha ni mirimano vanele chini.
2: Enza mirimani magota manela o enkosile guvorno wila anonele antitimbie anonela ugamo mwilabo ni mwitene wila mabasa kombatente aikana aikana etomo endimua na zaene nilova iwa esi zintonye za wila guvorno oisasanyeza ya wila aziwie anone anonia wila mabasa kombatente ai getomo
3: iyo mabasa baya nyumutidileke epadichizi wali ukunochu wabo mwe epadidote na tia nao
2: diye diede labo ya sofala diedo tete diedo kunochu wabo diede vini labo ya kundi legato
3: dotele mwe wanamina ya wila mgeno otu mwasa mikamu
2: iyo wakamasa ya hali juwele
3: mwoza mafu ya mteze lugani mwa azo mbova nene aina murimo obule uovie vya peno aina murimo obule wo zigulu manyafeno ya wila ni wanelo dheretu wa Sambiki
2: munga munole linyu saba ya wila haima enja nofwara zolagi wa zabure ninoona limpado kama delegado hata anotabua sababu awila
4: wakati
2: chuo apone kodo wapo anga apa ndaya arokora wapo amulao hotele muona kwetele msabiki
1: abali mazu amodhaya otimiwe dabuno mwa ao wanela ofuru wampuno mosambiki muselo mwina onadaya wila ana mawani otiana tiana avachuwabo anotabela matangaba alogaga vi na jwawa mwenye wila adhena dhinloga na mwanaba mwa awalabonti na dabuno ni mwobana malibadho padua Domingos Alberto. Patardi.
5: Maligia lo Belton Kasimu nona nanamewa anivurwana laboninga antina matanga pomoni mo omutegoni wapembele vina anamawa ni modha modha adha na muse luwa wasabwa ya laboninga anti. Kukumeza kama kamaka wedi wadretu laboninga anti ninga mikalo dhoria abale awanele ofuru wa Mosambikia. Ninge zindielo ni wayu wa anamawa ni endi ni loga ya Nyanyi Maria Singano na Miguel Francisco.
6: Ni intabela mpele wa Mosambiki, wili vanakuna nitha kama kumatanu na yaka modha nona ninga Mosambikano. Kini funi nyutia makamaka maesele dhimpadu wadha mfurule liwelabu ya jino madhara mapakia.
7: Iyo inga Mosambikia na afuna ila ntidele labu heji independensi ya dabuno. Ugonela e injiva. Oku noi unikale inga Mosambikano o tidele na. Nampodu kala Mosambikano o wanaga. Nampoda Mosambikano o iwananaga. Osokoro ndayo ila nikodele elabo sabo ila. Elabu eji lo waneliwa. Atebi idhabi kalala wene. Ntao ntidele sile likosi laba landi mwa wale. Wila alo wane labu eji. Bani vaedha. Damono bani geda moyo. Nofuru. Ubunone yo vane napa. Ntao nafuna ila nikala otidele na.
6: Azombo ya ovanene. Yo ila vina bale omangwana jevo vino furubu wakene wanele azombo anzilo. Chini fanya ino kosa.
7: Kato karamutu valiye. Peno lolo dabo. Alime mundaye wadere tuene. Akonta rere pa SJ. Maedhi alevu isi wila dikosi na dhavi. Digulie pena digulie lobo aga ina gwe mfunemi. Iyo vino limpu mwolabani kada mtu valie vaganyo na valie ati dele ganyoya alabi ganyo mwofanyela ati nderegatu yanga mwofanyele lani wila elabo tiedwe diyo nedie kumforu manga yuwane landi mwa.
6: Nona nwa wana gazo mbevina guwa nje muriwa masiku mengi peno nkala mikalo dholodhoa nona nkala mikalo vina guwa dhoi elega baganyange tiwa yu ila vina apena amusambekano vi ninga none ya makamako kabu delegado masakabano, makata miyo ainatu kwa ranyua kakamwene. Nyuo mnona mudhavi, ninga muzombwe, mwazo mwe na guwa. Anivitia, unyengetua na hatu ninga haba, baga kosa esi nimpadu wa kabu delegado.
7: Ejo kaya fanya la wene. Enofanya la wila, ovani napa azombwe, alimwilabwa ni makamaka wano kabu delegado. Wila kadamutu amanga ni mkwa ya wila, mkwa age kalugani, ne inovani napa. Yani kalenga kadamutu, amanga nige mkwa yenga ni, nga gave, nga nchibaza. Porque o nome nem calam com a William com a gamsora é marabá bacana não é direito e ele loai cá não é direito tá o nangani legena William o nome não com a bagabeno bagabiru a bagado oco a mulher do demo com a então que a fanya não é legi não consegue opana a Mosambicano vi
6: o tabelo a impere o a Mosambique mas ele parou ele mudar cani vinha da mudoni não é ninguém Mosambicano é impere o boa com a da cama com matano na moda impere ni mwa Mosambikano enlegi ya ni mwenyo chini ya makamaka ya funanyutia na unua wa elabu ya Mosambiki vina mperobu unedi wavi mwilabu ni mwenyo
8: yoro maya nomta nuata malela abale adhoi lotida futi awodha onivaya iyo mpero mwilabu ni mpono sabanezi wawila makale naneda iyo vanena hapa kaya eda iyo wale dapunuri iyo noeda nga mfunela iyo se okana mutu ona nganela wila we eji yanchibano biko kusili direto. Majuba nena pa nga yona Mosambikano. Nikana mperesi. Maji enofanyela vina iyo ubuela. Makamaka mazombwe. Ganyo dhiramea. Enofanyela wila ole otidile ona nibasa ni mwodha ya nokosa. Atide nibasa na entile. Obe vina akukuse akwae azombwe ena alabe na iene. Nona nigafiaga siku na independencia malabo menji iyo no ubuela dhako seya wale na mpicha ezenya na mpicha musoko nizwaka wala nino picha musoko vanapa majikani mvadeliwa ninozi wa mutu vali ye unozo luga mio thank you dipiche nigafia mthi dhae unozo waba picha ulu ungwa duwa basa nivina unogwa diwa nona eji japama umo na Mosambiki we ubageda mbora nikana makata mio majini izo luga windu mwa wa ni dhao.
5: Ala na mwani aloga sabwa ya labu ninganti na matanga na mpele wa Musambiki wa nakona nithaka makumatanu na yakamoda.
1: Na muselu wa Domingos Alberto ni fio kumonu wa miselu wa Mzambezi ya mpuda bunonu logilemu ya wila. Ana mwani avai wethi zindi yelo dabunoni inga mikali lodo wasiba. Guri kosilani mpako otha na ofuru mpuno Mosambiki. Ailagi ya emweru mweru yawa mwaao vai wa zindi yeloesi. Ena alogile muko mbonu manu alibazo padua mwaao alabonti. Bana mwani amiru dadhote na tiana. Na mise luisi nifio kumonu wa mise luza Mzambezi ya esi dabunoni sanye the lady Mio Belton Kasimu. Jaime Alferish walu makina nukapole na mazu. Ni utiani.
0: Miselu za Mzambezia.

Iyo bana kuri ni kita badidi kayo ena malo nyunyu kamu nyunyuruwe. Malo nyunyuruwa ngani ba kibie bigaziba. Kae mio. Na wuna tane na liba mtito. Kala ovina na majeta kibere boy kachira ruva egochi. Ena guwa mfuna vina aloge na bunula buna matanga. Kae mwanamo. Belua 24-27-14 Obe 87-91-12-65-7 Alibu Lugano, Ruano, Rechino Ngarudi yaka mfungu lo kusileza Obe ni beba, what did you say? Ivalofia

0: enthurume leo mutitu nione akala ufio dukani mfuna ulokana iyo mdima nijia mabasa magumi pakene makata miyo gata makata miya ba dabuno vina na matanga kwa sileza magumi kwa tarde mani miyo afu naziwezi padua muruda muruda ena aluma tuwani peno ena uye la umatuwanu wa peno ena limuzio ni peno alipo ole dobalivi
1: tu pensas que eu sou o que eu juro que não foi assim
0: naone umatuwani akala ufiwa magumi alo namewa namewe Ngani labona tintene ngani? Ha? Akwini? Dabuno labona matanga. Bundo ngela nende pendesi ya ngani? Yo ke lueni furuluwa. Kamundo ngofuru.

0: Ahe, no pia wa supai. Ololo nyua no muna halo waliliwa.
1: Nyui yaka, minke enre chuyona nara.
0: Ku, male, mukiratwa. Kilele ni, lehene mvira, atoko eni msupai.
2: Ahe,
0: mutiano la awaliliwe. Ojile makupaka.
2: Olia makupanyo?
0: Makupaka ya mwanaku kavenkaka uyama ape njeo tana. Nijila huno, oshe kuwola kikokela kawa ui kaje mwecho mkinako ngipanye mo. Mbwane mwanaku uo echa ni mwecho moha.
2: Mai, mwere nino mwecho mkina.
1: Kirimuja.
0: Minona, mnigwa ho ato kwene.
1: Kirimurupala. Mtoki wale hospitali witi apama oliaka sonuna sasinama. Ui mwanaka inuwe kepama, na vemikele kene kumi ya pama.
2: Kuhiwe lela. Mulopana.
0: Miva tokuene.
2: Amu arinywa la kana nrasau.
0: Nrasau?
2: Ntua tana himkale la haya omureli ya mwanakuo.
0: Ntua uwe, miva kamulopana vate.
2: Hamenesa. Mute kwanyu ntoko mhola vecheko mvanyu. Wakapelele amu arinywa erupanle hiha. Ni mwaninyu?
0: Miva nkupuene nle hiha.
2: Mpwene. Yenyo tokwene munachu na hoyo hamunachu na mwarinyola.
0: Kinachu na ya tokwene msupai.
2: Valonto, mwere kesa pama.
0: Kuhigwele la matokwene msupai. Oh, mukilevelele mwaraka. Mwevelevelo ovinyo lelo vava, ni ninja va moha. Wawinyo ano, ni mganihu, mukale ni guru ni ekumi.
1: Kota malaiyaka, muna mkala titi apama.
3: Mwere sihiyano, mwesho sivasiva shani ikani ikani. Mukaleo murejeleni, osiva sha, oklawo sha, ni ochuna na sha.
4: Maisabo,
5: mashvida,
6: itanto mu.
5: Mashvida, maisabo, mashvida.
7: O que a vovó está a cozinhar hoje?
8: Mais sabor, mais
5: vida,
8: mais sabor,
5: mais vida,
8: que tanto amor.

0: Ai, wa kuitesi. O kalon hole ramla kwa moni moni boa tarde.
1: Boa tarde, kanam mahano.
0: Boa tarde. Wala, o kumi.
1: Ah, bakani ka hane chako.
0: Bakani, wala kamu kumi mai vai e chako.
1: Ina rovela.
0: Wala atwe, ole lo mombiri haini kunene.
1: Momsu wala kwene.
0: Anseleni, o maputo. Ache ni locha na sereno maputo maputo no mwengeriwa.
1: Kina romela miweno kamkumi. E festa ni nebiria hiwe komu ni hiku na hinakumbo vira. E toko toko e kumi.
0: E vele velo.
1: Wa hikalo kumi kojahi uiwo.
0: E vele velo.
1: Nikuweleyo. Naamwe ohinono oja waziheru kumi wongkwari nyole bige. Ah, kahu pancha kula ni gogani.
0: No pancha kula hivo hakalalo to kwene no. Kala no na uye la pwa uto yo hakalala.
1: Kena romela mresele uye ati. Etu na haweri yao wiki nang kalakala kina kala weno. Kikiruma putu. Weno weno anantuni hawa na mariba.
0: Wala. Aywa mucho mkwa avinya ramahiku bankana.
1: Weno na.
0: Ahipie.
1: Ahipie tatinku tukuseki ya kia ti marsha. Paru pia wenno nuera fasi.
0: Wala, aywa kia di marisha edha chue tiyen.
1: Kia marisha, tamoche akele karta nusea wana wii unkume provesi ya usambesia.
0: Uye
1: provesi ya umaputu. Kinoona tiye kia di marisha harie.
0: Wala.
1: Were lio na mwana unkumayo, unyayo.
0: Wala. No vuluwa, no hopoliwa.
1: O vuluwa tonti.
0: No hopoliwa. Kinoona mwemmo. Kale na iso pure la pili pahi samurechele.
1: Mrechele kinoona weso mrechele wikalele okala tuwa okala. Presidenti da Republika di Mozambique okale Daniel Tap. Mrechele wafulu. Wafulu vaya. Ehe kale ni ekoke lukutuliso. Ya uliha. Kasoli na yo la pinku. Averiwe sana ni kuvernu yo, nandri male.
0: Wala.
1: Ye, naru ntu dise leo lanto para yasha payawo, para ikarofa wala nwe fasi. Ye, yoru ntu na lahu na masimrese loriwa, ye, yoru ntu ii, kakuto kutuwa kalao.
0: No, naru makachamiho, eno popi amreche leho mwela puahu.
1: Makachamiho no popi amreche. Purka wahika na uweka, so mreche ni uiwo. Ona kana wimurimu makiwa. Bankala ba mohapa hineta ona kana wi mrim kapu werani
0: ah evelevelo
1: entau ya pama weta wete tena na oyau yubulu kuzo tena hawa oni mikirim mureshele no ariba kama no kana nira
0: hoye
1: oni mikam reta kirim mureshele hoye entau mesh makosa na hineta ni circular nguni wu o mreshele yuwo
0: evelevelo
1: ah
0: Merigad nka mngere nai atsu theni maswela nyu wona u imira ko muhulele
1: Yena romela o hulela tuti o mbahiga Miano o patira tinyo anu ti vange pura Ya anya kam ngaraka Anya kam nganaka atanasiu Anya ka alipa ananta punya waya anaka sako O luwana to luwana bale anaka sako hari bale
0: Anaka sako to luwala ho
1: Toluala na kasako ama na palao oluala Amer Nesto na wasa omolo kwe una ama raene ansen kilu ansa basiana ukina mwa kibala ulogu
0: munare pela wibu achuale
1: Kena rame la bala bala wara pela. Masia ukihaba amoni wibaro akiwa wia juu kwa hayomi. Ana kwa istansi nuko. Ana kwa istansi nuko bali. Kena baha amoni. Ani wani amoni. Ana milikari amoni. Ana lamaka. Arwana mulu vala. Akale ana ntaru. Osiveli wakano. Namu araene. Akale. Ati tiyo. Akale. Ana moses. Namwa raene. A tu ten anaka tope. Kinachibana to? En kinachibana ade arigu oliyoma gu Paskiri ma kiwala kina halo ufuela.
0: Mm, masaru lioma.
1: Ana arlioma ya, arlioma.
0: Mm.
1: Atu tene ala kifuende moni.
0: Mm.
1: Nenkamu inaka orwana maane ya, anaiza habula.
0: Mm-hmm.
1: Nimana tene.
0: Mm.
1: Nimfulu wa tene.
0: Ah.
1: Mfulu waka Folora.
0: Mm-hmm.
1: Mfulu waka Nelsoni.
0: Mm-hmm.
1: Ata ata nakantua.
0: Mm.
1: Atu tena ala kifuende kinona akala nkiruwana na yawana awatari matamela vo.
0: Emelemelu.
1: Ya wakifuende uiba awa anota tana seleng. Eni roma puto.
0: Mm.
1: Olo mkituna.
0: Mm.
1: Olo hinkituna.
0: Mm-hmm.
1: Olo hinkitela.
0: Mm-hmm.
1: Kita bahamoni paramiyano.
0: Birigadu kitne mera uyote na hakela.
1: Obrigado, corro a Timiano, Anaceleno o Maputo.
0: Anaceleno Maputo, tchau, tchau. Milako sohuleliwa. Nera nivoloaka.

ni veka ka ni kurumuelo na halu chikela ni miteko saho na rima kacha mihong make saho ya rin kwa fia e kwa fiwa ni kala no manera o arim ripao ore ra baba ora ya oche ore se la na si ba ulu mo ichwan le violante mo ora de mosambique mo sura provincia vazambesia ina tapole la nere ina la kanya miteko saya ni elochelo ya elomwe ni chikelaka ni miselo sayora ela ni wiriane sampira muholi anikuru nombo kampiri ya provincia vazambesia olochariki wamurera voya heliwa mo athiana makuru nombo kampiria wi enera miteko sohia na hiana Mariza Rosario alochala mitipo saradi mosambiki ariki hanawona athiana miteko sinere ampo wa mpira ni hiku na nese semwepoma ya vachuwabo ni kuru nombo kampiria na Buavista a pima ikurusa ya Nikuru na Muniga, Nikuru na Feroviariu di Kabesa, anahalo pima ikurusa ya Nikuru na Mashakeni, Nikuru Novo Kampiria na Manyawa, ana pima ikurusa ya to Nikuru na Benfica di Beretu. Na velo vinre, Nikuru na Agias di Toroni Velu, akusa ikuru sa makuru makina ntoko yale avonte mwikwaha ya Neraru, yeriwaya yomvu kampiria e provincia Vazambezia. Nikuru na Onzir Mounch, avensa Nikuru na Mariana ni Ampira Asese. Tihiha ni malihahu uole lihirani samia hainera mwe provincia Vazambezia. Buatardi.

0: moha kiwai. Ulu mulu kere mova hani kuru. Wana uye chusi ye ui chela murima. No chikala no chekula waho moni moni batardi.
1: Batardo
0: kumi.
1: Namana.
0: Bakani nalocha nani?
1: Mwilepe ni mi anna katar na maputunno.
0: Wulu o maputana katarina. Wala epame yori hayo lelo. No vakani. Olelo muna halo vira hai ni hiku nene.
1: Masi no vili ya pala pulke na akumi.
0: Wala, nako ni ya kakavi?
1: Iri, nki nako ni nki huwa nile.
0: Ulu? O, nechapa la murechele ho, mbo suwe la eo. Ya kasende, wala achwe, kama anka ni vaya na miruku vakani. Mechelo awechi ya wimuchu, anakapele la achitimiwa kamurechele.
1: Murechele wateke pala tahi.
0: Ulu. Taa bonga vaya na imoni ya chua tano.
1: Kinala asinyo waka nasele moni.
0: Ulu. Tana sele nae. Ayo olio mpunye waya mwaraka. Gansele.

0: nto konoro romelinha honai olelwe para wina hayo no kirati mvinge munina niche kulaka tsani bahana ka miruku boni moni batardi
1: Boa tarde, anami watene a Radio Mozambique. Boa tarde, alugutramo um pouquinho garba vigilani. Narto, boa tarde, Radio Mozambique.
0: Boa tarde, okumi.
1: Egumi biela, kani alugutramo vigilani a Radio Mozambique.
0: Vakani, naloja nani?
1: Vavonto muni hondo mulota kanamu lopona an 94 giga. Gikalako amukuba, masi gikalako anabaranko tu.
0: An 94 giga, an 94 giga, giga haka, bari mdankiba ha. Nkijua le.
1: Nini hiku nene ka ho liberela ni, liberela ni, ya ala hedune giga rato.
0: Wala. Mpwanda, mikinda chuna giga yon kawane, an 94, mukinge I giga yon sese, mwale ni giga 90.
1: Kwa hele toka hera mruele, miwa uwe hera, uwe hera.
0: Obrigado, Nikon lá na vira, muna vira aí.
1: Nikon na vira pama.
0: Uhum.
1: Marco, ona branco no que não na tuerio hakalene hi avote o patua tanto vindro enno.
0: Uhum.
1: No na ni a tuer na ndino tapira ni kunenna.
0: Na konia yaka kavai.
1: Ngiwale.
0: Na konia yaka kavi, ni moreta le muela pao.
1: Wiyo alimaka ukamwe pechuo makujuni. Leto mwaza hiwe korowa, wana olimarun choche, mwimu limaka mripiti waka. Agora, saide do kwate ya tere, wana mulimekyo ya, wana ukulia, wana waza hiwa ele, wana waza hiwa, wana mwaza na muna wetava okazerin.
0: Ay, vile vile, nina tamala mreche leho?
1: Nina tamalela wa mreche leho, riwo wohen havala. Kale iwawa lehuwa kimi hetuto, leto So, kahe mwanza hiwa salari. Salari hata wa hiwa tuyo le karandia. Mahirenyu ya mwamlima. Mwona dho limamu epechua kama kutu wa teo ene.
0: Wala.
1: Agora.
0: Eko ya ikalabu.
1: Veza wa ona lima tawa. Ona ukulia meko. Kwa oto wa ona naramurima inaamuia. Ona ukulia. Ona ukula netawa kona vatelo. Na inihalasha ni muta marela meshu mwana.
0: Ver mahu
1: Manaka ya Alberto, manaka Kelesia, ya utana kaka ya Andrei.
0: Mhm.
1: Ya kwenye tu apa apa ya anete tere, nari tu akwa kaya alupo na antu guli kwa narota ula amish apetita ten motivu wana nluma.
0: Mhm.
1: Anu kutero amish ajua ula narota ula namwari na tona Dominguez.
0: Mhm.
1: Nari tu mpanyi mlopo na frijo ni mkwamu nepa elapwere ula umkupa ula. Agar tuna malota o radio ni andota ash radio. Tomash, dan lapayo yenyatu.
0: Mhm.
1: Akira kutula katambe.
0: Obrigado, tana wapama. Kere isse kuwa wapama.
1: Kina romela, verevele kwa tamala. Nartu muluku wa hawa, lakini mapata mparanyi radio Mozambiki.
0: Obrigado, obrigado.

0: Basi tuone Zizi Wakwira Njinga TV mpango zatu za pakati paziko.
1: Mpango za pakati paziko
2: utabaruka mfuma ya mpisa utonge mbinga pinga na kusaka makaliwa dide
3: Mabasawa, Mustafa kubulikira nkati mwa maprovinsia ya Atete, Sofala na Zambezia, Malungero Anjisena, nsiku zoseni za nchibiri kutumera Nzizi Ufemba na mapindi kumi ya kumatsiku.
0: Avisara kufunika mwirani kupampangwa zatu za pakatwa ziku, kalero munati muzive kubulikira pano pabaira. Mbatizati ku pros, mbativen misuru ya mpangwa. Mprovinsi ya Zambia Siangas, akali ya provinsionere, aliku pangisa chimwetu na kukomero gamwe tangwe utambaru kunaoneka, bukida pa ufuru na ntende doa kwata ana Musambiki, manja mwa asamunta. Mune mbe otonge wa provinsia ya Zambia, aliku pemba onseni antu. Tuwera kuti akwanisi bukida pa kwa kia nanzeru za masu za kutambaru saziko. Tio senepi, nditangwe ya kutuweza ndima ya ntendere na ufuru wa ana Musambiki, base datoma na anyankondo achipapu, tikulonga pichone penkondo muna Musambiki. Utongi wa distritu ichiringoma muna mprovinsia Sofala, ulikusaka mkomo za masu za kulemeza kuli piri pionsene, pinapasa uchizindikiro cha chitankano cha Nyaminga. Kumangwa kwa mbuto za mafunziru, mbuto za ungumi na pezingi pinangu tukuronga mabasa kutendeza mwinchi maposho administrativu kulikupangisa kutiziku ili kutambaruka tangwe ya ndima ya ufuru na ndendo na kwata ana Musambiki. Zene zina zinangu zina zekambangwa za ato kubulikira mwoto muno. Nishitudo radu Musambiki panu pabaida lero nsiku ya nchinai. Mwichi wa mkubukano kuti lero ndi nsiku ya kuti ana Musambiki. Apuma nyatwe katambao manja maatsamunda. Alpakaluta ndini paraida tomae kumichini ndi Mari Filipi. Masikwa nini. Eo mbatizati kuprosa mbativene pakutoma mpangwa za mumpu. Atongi na lembutu anyakusugulira mbutu zandale na pichone piankondo kubulikira Monto muno provinsia Sofala pabuzi na nyanya kufunza buku makuru makuru. Pambuti bozene alikuchicheza apale na sikana makamaka aswaka. Pero kuti akwani semu. Kulemeza ufuliki na ntendere udakwatana Musambiki. Akapironga pene pinsiku yale runchinai pakugwanda piaka makumashanu na chibozi kutiana Musambiki baramara kukwata ufuru na ntendere manja mwatsamunda. Mwajiba mtu mulembe otongi muno Sofala mbuya Manuel Rodriguez alonga kuti ufuru na ntendere udakwata ana Musambiki mpapo kisera atsamunda wapasa kuti antwa zinchi aufere. Anangu apali nasikana, afera nsanga, anangu adakwanisa kufunza mabukudai. Na ipyo, ntongi wa ino Sofala, mbuya Lorenzo Buya, agomezambo na kulonga kuchengeza apali nasikana, tuwera kuti akwanisa kupatira basa ufuru na ntendere, tuwera uoneke utambaruki, muno nziku. Asikana wili, adakakamizwa kwenda mabanja, amala tena pakubwezwera pontu mizi mwanya kubala kubulikira distritu ya Dondo muno provinsia Sofala. Asikana niganenewa mbozi akakana piaka 13 unangu piaka 18 basi enipe kubalwa. Ndiyo tu adakwanisa kusasirwa mchivirano na utonge na antu wakale pachisa matuba mbisa mpaka kufitikizwa mbapatwa mbabwezwera mizi mwanya kubala. Kumbukani kuti Mafala alikupangisa hapa kuti matangwe terera pangono makauno piringana na chaka chidamala kuli anakazi asikana adakakamizwa kwenda mabanja tunga mbiringono. Kumbukani kutipenepe ndipindipe kusukwalisa kakamu na kuzuzumisa mabasa utongi pondo pisaze sa madodo makulu kakamu kuliyo makamaka asikana. Mpangwa zenezi zarongwa na mushtadura distritu Dondo mbuya Adamu Osumani pakucheza na mbape kwa radu Musambiki mbazuisa kuti nachino mabasa kuchitwa tuwele kusasira mbutu anangu asikana adakakamizwa kwenda mabanja ukumbali anangono kakamwe. Adamu Osumani apemba kuti matubwa mpisa na kare andu pachisa akwanisi kusumua pingaoneka penepi. Na kuti asikana nganenewa ndia antu akuchepa ndia anangono safunika kufunza mabuku. Nzinda kuzitongere kapano pa baira muno provinsia Sofala. Ulikupemba kuti anthu osene akhale anzindono. Akhale animaso mbakwanisa kuchita basa ya kutemesa nzinda. Makamaka ulikupemba kuti mbuto sinasakana guwa ya nyansembe. Mbuto za kuchezera kulia pali nasikana. Akugamaya na mbutu zinangu za kutemesa nzinda zikale za kule metra. Na kuti azinji antu. Alikuza na nsambu wakuipa kakamwe. Ukuza mbaba piombo. Kuza mbabodola piripida mangu wapu kutemesa nzinda pano. Babaira piyonsene pekutuera kuzesa madudu. Kuli nzinda kuzitongireka. Mama Teresa Makopa. Mwanakazi na saka na kutemesa nzinda pano pabera makamaka kukundi kwa konsenyu municipal ndida pironga pende mba pemba kuti onsene ale na sambono wakubodola pili pida mangwa tuwele kutemesa nzinda na kufuza pili pida chimikwa pa mbuto za kutemesa nzinda uno anatia chunyuswe. Na kuti penepe pili kuzesa madodo kuti nzinda kuzitongere kwa kare ukufunga kubiri mwomba usene kusasanya paswa pida budoka. Penepi pia ipa. Nkadamu nye kusugulera mabasa apichoni pia nkondo kubukira Nzambezia. Pakati pa kukumbuka pia kumakumashanu na chibozi pia kutia ana Musambika marukwata ufuru na ntendere. Alonga kuti apale na asikana kutia meriswa. Tule kuti akwanisembo kuchita mpamvu yukuru kakamu ya kubukira pakwecha na kulemeza tu ufuru na marukwata na ufuriki. Moise Sikenti. Alonga kuti twera uloneke utambaruki safunika kuti apale na sikana akwanise kuipatira basa ziko. Kuipatira basa safunika kulemeza chipapo chida oneka na apichoni pienkondo. Chigaike chakona kaja utonge chena zina cha Opavela kubulukira provinsia ya Zambezia makamaka papiri na chimirwa Monte Maabu. Apale na sikana, apate basa chigaiki chenechi, alikuza tenepa mba wanzira kubiri, pondo, mba chitambo basa zinja kutambarusa makaliro, papurushetu inachemirwa top, inasalikana udidi kuni mbumba na makaliro miti. Purushetu top, ilikuza mbichitwa na chigaiki chibozi, inachemirwa Radeza, Burkina provinsia ya Zambezia, pepezero na nkonda WWF, kubulukira mbo chuma cha ziku ya Suisa. Pionsene pengutuwera kutemesa miti na makaliru wa kudambo. Mpangwa zene zaipu hapa kwecha nambu ya Eduardo Atumane kubukira chigaiki cha Opavela Zambezia. Nkadamu anasalika na mabasa kusasanyira na kutemesa makaliru wa kudambo. Makamaka Mbara na Mikuru na Nyanza provinsia ya Zambezia. Mbuya Mulaba Dionisio Graciano kuyeruza kuliali antu anasaka na mabasa nikeneni watuwa kuti akwanise kupandiza shtime ya mazi inakumanika mbisa mbidamala kusamiswa kubukira kumtunda wa Zambezia tomera chaka chidamala. Mbuya Dionisio Graciano alonga kuti shtime ya buzibozi inati tripisi mazi nyama za mazi disikaza kunenseka na kuti mafuta mparafino anafuna kukutuka. Na pina angupizinji pinate pizesi madodo. Kuli makariru kuli pinyama pia mazwi. Mpimba zida chimikwa. Zida samitwa. Shtima mazwi inazefi mbituronga. Shtima na ya mazwi ya samitwa. Tangu ya kulemerwa kututa mfuma. Inachemerwa magnetit. Mwanakaza nasaka na mabasa mfuma ya mazwi na Mikuru kubukira provinsi ya Zambezia. Alonga kuti magneti kazambatutwa na shtima mazi nikaneno kundibozi ya kutura mazi kufeka kuti uipi ulipo. Pida malefi kufa mpangwa za mumpo nondi nzizi okumwazirane zose ni mpangwa. Provinsi ya Zambezia kari angaasi ya provinsi ya nere alikusimba kakamwe na chimwetu mwetu utambaruko na oneka kubulikira panjira ya ufuru na ntendere. Mbativeni mpangwa zenezi na Miguel Ndabasoa.
4: Achoni angondo angasi nkati mazikota na Mosambike ulikira muno mprovinsia Zambezia mbale alikupangiza kumerwa tangwe utuku kwa ziku na Mosambike makamaka ulikira pa ufuriki pachaka chachikwi maza na mafemba makumanumu na pishanu ntendere wa ziku na Mosambike piaka makumashara chubosi pilafungiswa nsiku yalero nkati mazikwa tuino. Ninga Isaac Jussare ulikira pano panzido wa Kilimani Mai Maria Luis Lampião kumurumbala na Ernesto ulikira kumurumbala.
5: Lini pano izaki Andre Jussari.
6: Ambuya Jussari tupangene imu ni ngacholo ngondo, apo uwini wangondo.
5: If in a chino band, Tawina Maningi, would you dare to take such a Tamus, Map, Mashano, Naibos, Tawi Downef, Yukona Kuti, Makari Rumba, Dakarefi, Chichino Band, Achinja Maningi, Sininga Makari Time, Mashkora Lipo, Mazi Pensinity, Anna Pianambo, Tepa, Safunamu Kuti, Takuzem Zadidi, Purke, Gondom Yatan, Gondamara.
6: My, Venezuela?
7: Maria Luigi Rapia.
6: Kuni mbalu kopi?
7: Murumba.
6: Tipangini mwini nga chono ufondo, tingawona bulikira pachaka chabino kusimu sindasi, mpaka nalero, ila chijika nini nchi.
7: Ila chijika, nye pano songi, tigo kumbateti, ya trenar.
8: Palmas, palmas.
7: Songorela.
8: Convido o veterano Ernesto Piz. João, distrito de Murumbá.
7: Até fica música. Até para Titino, já começa a rede.
8: Melhor a veterana.
7: Estou a bobas.
6: A procura de maternar o macamá.
7: Da ternar e licer. Licer e ternar, da mara, mara, coecule, até virar quando a mucuba. Mucuba, da chamucuba. Até mamis.
6: A pedigona se cozinho na cara, porque chega no ninja com o nosso porque era para o Winnie, o entender. O Winnie.
7: É, o Winnie. Ah, que bom. Que bom. Cuida bom. Cuida bom. Baranga Nato. Uma boa.
6: Pai, Zina Guimarães, o músico do povo.
9: Arranjo de Igão. Ah, mas o governo é que ele é que tu já basta, maninho. Além de ficar calapanhapa. Ninguém ataque a cabraca, mundo mangua, mundo piwa, não sei tango. Ler para o mundo fica no que diz o garimbo, que manda tambo em Bazarigi, que o candirambo dinheiro mesmo em Gatuca, que o bulambo sabão, que o bulambo do Senhor.
4: Mafala, a Chunangas e Angondo, Brigirangat Marino, província Zambas e Bacalunga, Brigirapa Chigua, Chinapasan Tabacuri, a Chunangondo, a Ncati Marino, província. Iyo mbalunga pangiza kumerwa tangu ya tukuku wangati mbasikota Mosambiki pabasili chilebo bulikila pachaka cha chipwe mazana mafemba maku manuna pishanu ntendiri mpawoneka mpaka dachino masezi kufunika tulakuti pitimiziru pinangu tulakupasa ntaba kuli ana na balwa nsiku zino peno apalina asikana anasikiria ziku Mosambiki bulikila kilimani Miguel Ndapasowa.
0: Mwenembe otonge wa provincia ya Zambezi ya Lukupemba antu oseni kutabulukira pakweja na nzeru zao pa kutoweza utabaruki kubulukira pa ufu na ntendere basa ilatoma tu na pichone piongondo anyachipapu tuwera kuti tikwani sikupata ntendere. Mikael Tapaswama Nkwira.
4: Mulembi wa utongi nkati mwaino provincia Zambezi ya Avelino Mushini ndiye anapemba tulakuti ana nkati mwaziku na Mosambiki akare akupata na manja tulakulonga nila udidi pa utuku kwa ziku watu na Mosambiki. Iwo alonga telepano bulikila panu panzinda wa Kilimani nsiku ya Chinai Subaraido makamaka nsiku ya Lero mwenye alonga bulikila pa Chigua China Salakana. Udidi udachitwa na achoni ya ngondo nkati mwaziku watu na Mosambiki makama kabulikila munu mprovincia ya Zambezi. Avelino Mushini alunga drevanot angu ya kufungiswa kwa piaka maku bashara chubozi pia ntendere. Kundinango iwo alunga pangiza kute tuwera piyo sede pifambe ninga muna funikirebio. Safunika ana nkati mwaziku na Mosambiki achite pido wechiteo pa mizizi ya ngondo makamaka. Ni mizizi idatimba nefe na azungu tuwera tuwene ntendere nkatu maziku watu ino. Mibozibozi mika chitika, telepano na atituwene ntaba wadide. Ninga kulanganira posu inafunika kuli mwinji nkatu mwaino provincia. Kundinango mafabirika tunakuteketa pituwa lewefe bulikila minda ya kusiana siyana. Ninga kutimizira mbutu zabasa.
10: Unidos, vamos vencer a pobreza, a desigualdade e todos os desafios que temos.
4: Apa mulembi wa utongi muno mprovincia ya Zambezi ya Avelino Mushini alikulonga indi pangiza kutipida funika. Pyaridi ana nkati mwaziku na Mosambiki asie kulungana kunyogulana alanganire udidi patana manja telepano ulanganira pili pida funika tulakuti ziku na Mosambiki ikwanise kubuka panyatwa ikwanise kupitiriza mwakulika peno ntendiro pitirize kundinango kubirioneke tuwera sabasa kulikira mbutu za kusiana siana ninga mbutu za ganyo bila mitu nakupezera basa kulapari na asikana na pinango pinafunika pa untu atu
10: 2026 a nossa luta é pela independência econômica.
4: Swano kutibu likira panu panzito kilimani kwando kusikirira ntendere mbakamaka kufungiso kupiaka maku mashalichi bosi. Pionika pizinji ninga kuipa kwa nkata maluwa bulikila pachigua cha achoni ya nkondo nkata maino provincia. Kundina ango pina pinipali paoneka zomba ninga kurengwa kwa matamba akusiana siana bulikila pa utongi muno provincia. Bulikila kalimane Miguel Ndapasoa.
0: Utongi wa district wa Chiringoma muno sofaro kusaka nkomo za masu za kulemeza pizinti kino ya chitankano ya Nyaminga. Mpatifeni mpangwa zanesi na Luis Tayado.
11: Otongo ndistritu ya Sheringo mamuno provincia Sofala ndi unasaka patisa basa mbutuziri. Zinasalaka na kitankano chaino zikuatu makamaka kui Nyaminga tarakutizi kwa nisembo zesa pencheni. Penafunao makamaka ndi mbutu ili penukaidi inagumanika pansi pa mataka. Ikasebenza panzizu kwa gumanika putugizi nkata mweno zikuatu pabozi pene na mbutu ili ida piwa antwa zinji kakamu kui Nyaminga. Ontopi na funao ya kuti antu azindikiri mbutu zizi. Tina kupangani kuti mbutu zizi ndizo zinagumanika nzizuno mbazida siyo angkabi antu nena kaziona. Ponto na angwa sendakaba udidu na gumanika pipale. Tina kupangani pontu kuti kaidi kagumanika mbaisebenza panzizi uno. Ndiyo ya kuti pansiku zidapite izi ya birwa penu ya antu enda kaba pepale nchino kutondolesa. Mbwenye iwo akakamizwa kuti abulusi ududunangu kagumanika pepale. Mbutu ineyo nchakufunika kakamo ninga kulonga kudakita mbuya gidu mashirika. Mbalonga kuti psafunika kuti pikitu pia usende. Tira kuti mbutu zezu zikowezi kwanisi longa na ku kolumbanya kitankano chenu zikwato.
12: Quanto à rentabilização desses locais e também na política da conservação e preservação dos locais históricos e sagrados. Então, daí vamos divulgar e vamos pedir até
11: tingenda kaona tango kusasanyirwa pacho kwa mbutu zezu zafunika kuti ife tikwanise zwisa kuna anthu azinji akhale mbapiziwa. Tipangu ifembo tiri kupemba kuna arpak mbutu inasala kanambo mabasa auchesa na kutambirwa kwa alendo kuti tikwanise pabozi pene kalapansi mbatimanga fumbi buzene. Ife takwanisa zindikira mitengo tura anthu anagumanika panu, anthu anagumanika nkati munu zikuatu na kunja kwa ziku, angafuna kuza kaona mbutu zezisi alipe huko akwanisi ona. Safuna makamaka tizindikiri huko tiganire kuti mbutu izi sisabezi ninga munafunika. Mbapo pinafunika kutipichitwe kwa kutife panu tisake gumana pencheni tisake gumana kubiri tira kutiti kwa nisi kulumbanya mbutu izi. Makamaka mbutu inazuika na masakri di Nyaminga. Sifunika kutiti kulumbanye na kutife nkabi kwa nisa dae lipa guarda penu mtu anaonera pipale. Pansiku da pita isi aza mtu kaba nchino kutondolesa muya alkondisionado. Ifutaza kakamizo kutitibulusi udidu nangu na gumanika mwemule. Mpapo ifipano tikisadikira kutitambiri pontu halendu ninga mwakale. Nanjikale tikatambira antu azinji mbanyi chaka chinombo cha zanyanya. Zanyanya na kutingabi tambira mtu nembo zene tae.
12: Então, este ano foi diferente. Está sendo diferente. Esperamos que, ou a partir do próximo mês, mês de julho, possamos ver.
11: Fala, ia, mbuya, Guido, Mashirika, Nkadamo na Salagana Mabasa Uches, distrito ya Sheringo, Mambakalonga, tambe kupatiswa kwa basa kwa mbutu zire, sina Salagana kitankano nkati mwanozi kwa tukuti, zi pezere kakamu pa mfuma.
0: Anyokonire la mfuma ya musitu, muno provincia ya Sofala, pantengo dzana na makumanomwe, ndiwo tu adafikisa ngombe nao mabasa kufunziswa mapatiro basa na kupinziro anzero pakati pakuonerira umfuma ya musitu. Luis Tayado.
11: Muno província só fala, ando na funa chita mabasa, conera misito, a cocoa na zana na macuma, nome, toda ma paqua, coloquera pa fuco, e na saca ona em chili corico, pedido em catmanos e quatum. Longer ando da funguissa, macuruço anewa, pansico e chitato, uku, uruço de da quatan sico, macuma tato, e da saca pinzira, mpanvo, kuna ala na kitamabasa, a conera udidiwan sangam. Na kupangana kuti mabasa ni wachitwa pabozi pene na mbutu na fungisira sargento mkati mainuzi kwatu magamaka kunyamatanta inazwika na eza po ponte kitisa kuti anto kusiana siana adabulukira maprovincia mazinja mkati mainuzi kwatu abulukire iwo afungiswa magamaka tangwe kuziwa onera ulidi wa nsanga saka ona nchiliko liko mbasa kasira pili pinaza mbapizi zingezwa saka tendeza misero naoneka miz ya kusiana siana inandawa na matungero audidwa nsanga pabozi pene na pinango tulakuti asake ntendere pakulonga panzizuka pangizirao kuna ala na mapakwa na uziwiso no mai elendona Konstantino alonga kuti kurusu nea kala kufunika kakamwe tulakuti iwo achiti ninga munafunika mabasao.
13: Chegamos ao fim deste treinamento, conscientes de que não somos os mesmos que aqui chegaram. Adquirimos conhecimentos técnicos.
11: Tafika com apeto com a curuçuí. Tafika, kufika kwa dakitefe pano, kwa sika nonganzizu da fikefe. Tenepa ifipano tafika na uziwisi, tafika na zero, tafika pano, batiziwa pindi pa kusia na siana. Tina kupangani kutenzizunu na longefe, ifipano atina chimo chinango, tisaziwa tendeza misero, tisaziwa sebenza ninga munafunika, uku mbati vera nambu ni inga antu. Tamala sasanyike fipano kutitendezi zikuwa tuino mbati saka koya na kuzesa udidi wa nsanga kuna mbumba uku mbati ukoya tulakuti antu kondi chita makunji. Tina kupangani pontu kutipanzizo bosu bosu mulembe wa utongo inu provinsi yeso fala mbuya Manuel Rodrigues tunalonga kuna ala malapakwa kutini. Asafunika achiti mabasao na pingo, mbatendeza mninga piripi da fungi swao, mbachita peonsene tulakutizi kuinu yende pasogolo.
14: Representa o fortalecimento das capacidades nacionais para a fiscalização.
11: Kupakwa kudechitwa pano kusapangizira chikotesu, tingalonga chikotesu chenzero, chakonera ulidwa

0: Petra nzizuno.
1: Pepa.
0: Kuti nikukuikira nensembe ufakaje mu mapira ngono.
1: Pepa.
0: Nipe kamwe ninjishi.
1: Pepa.
0: Sigaro kamwe munji foja akapoewe mungono ushi.
1: Pepa.
0: Huku pensi ngakandi mwedi muda pichita penepe.
1: Pepa.
0: Ndi mwedi muda mpata mwana uyu. Yimu mizimu ndi muda mfunga mwana.
1: Pepa.
0: Musuzu litonu mwana wenu ungu mwansa.
1: Pepa. Pepa.
0: Chapizo kutisaponya. Bada ndere mwena leo. Habe de ya kukumbukani bako kila nisembe.
1: Pepa.
0: Ne babache, ne maiwa ache, ne ana na kukumbukani.
1: Pepa.
0: Leo mazapata nisikuzi. Pepa. Leo kutakoni kukumbukani. Leta maika pionseni pingu kila imu. Kukumbukila mwana wenda patemu.
1: Pepa. Kwa mwena
0: leo mwusie mwana kwa nisona chikumbu. Uwanu ungumi wa mwana. Uwini mitombu inawikeni mama nisembe ne kefileni. Tambirani nsembe leke.
2: Maikuru mpati feni zinani.
0: Haa, ginyatwa na lembezi.
1: Nanga nini rosa.
0: Uwangu longa kwa ginyatwa.
1: Kama nini nazita borani.
2: Ndieta ni pangu transista wakani.
0: Ginyatwa na kukira
2: evo. Mbutu yako usabi kisabiga. Nyotoka. Musa chita malonda.
1: Ifi pano chita malonda kupiga. Chakuja.
2: Chakuja. Musa zengeza pekunya. Pansiku musa panisa kutambira mafageja ngasi.
1: Tingino biasana na nsiku za nule. Kalene tikakita malonda adidiene. Makikino na makalido kumu achinja. Sawa ni galimira pangu.
2: Kubiri kutawa pangu.
1: Kutawa kwenye misi.
2: Hapo matumachaka chipi na malonda kuzengeza pekunya.
1: Nasaka tinaika nsema. Tiringira. 2009.
2: Murato buzato mangua.
1: Ujio seni biuseni kina kuisha.
3: Na kada mangua kare kita kita na kuna sao.
0: Kachimbe ni mangua.
2: Matoma na mabasa na
0: mangua.
2: Mkali mweka nsisi na mangua.
0: Ana pichita vitai.
1: Pepa.
0: Mwisisa ni mwela kona kweneko.
1: Pepa.
0: Mwatiko ya ambu mizimu ina ngubibwira na antupa nyumba pano. Kutende tikapati basa.
1: Pepa.
0: Kwa kuti mwuseni mfuzike.
1: Pepa.
0: Mwusi ya mwana tuoni chukumi.
1: Pepa.
0: Potepa mama, nsembe nditepa.
1: Mwika
0: nsembe. Nunguwa nsembe nditepa, muziwe longa marongeru wano. Potepa mweni kampa nginganga kutamaraika, mwana anga kona chituru. Mkampa nge mwatamaika nsembe, mwana kona chituru.
1: Kwati
0: mwana mweni naishpitata, nga mara zani, tukona ninga sea sangi, nga bebe, ninga mamazi, nga bebe, mweni naishpitata kama lisi, mwana anga kwa ngeni.
1: Deke
0: msembe tepa, nduntondo ngonweni.
1: Tapiva, tapiva, napele katakuta kuna imwe.
0: Kwa biliza nga muzibwerese.
1: Zinabweresa,
0: zinabweresa,
1: zinabweresa, zinabweresa, zinabweresa kwa biliza. Mkabe huwe mai, zinabweresa.
0: Tagona, tagona, tagona chituru, tagona. Si, ah, si mwana kuona chitu. Kuna oje? Kuna sema? Ah, si ndamapika ya. Si andi ma.
4: Mai.
0: Mai si. Tende na ndene nae kwa mai. Tende tende kwa yafu ako tende. Tende.
1: Si?
0: Si.
1: Nyato.
0: Mai. Mwana kuona chitu mai.
4: Mwana
1: yafu. Asalare.
0: Ah,
1: bora kuno ka,
0: karota.
1: Karota.
4: Yafu.
0: Karota,
1: karota.
0: Hakuna chitu mwana, shi.
1: Wera kuno mwana.
0: Shi, hakuna chitu, shi.
1: Hapa pasaku, papa? Hapa.
0: Habe, nipa kumupa.
1: Hakuna figu. Shi.
0: Mari, tendeni kwa nukwa ngango.
1: Tendeni, tendeni kampange. Apo, timangeni mitoruwa.
0: Timangeni.
1: Kada saliki, radio. Inde.
0: Na pata te huyu dinapiku
1: iye mwana leka kunsia bi
0: ngabe
1: tende naye
0: napatia mai piku piku 10
1: ya pidili piku 10
0: mtipatia manja mai
1: burusa piku pishano mwana ngati chitira tuntondo panango pitaenda napo
0: tabe mai tende
1: taita munapisiwa ndimwe
0: komera
1: kwa imwe
0: tende
1: Odi.
3: Ande, maze mafika.
1: Ande, nzia. Machibese.
3: Ande, omerambu na inyene. Masikunda kuna dani.
1: Bondia, nzia.
3: Inde, masikunda zigora, ande kulota ikubamba tamanga mpale.
1: Ande.
3: Ande, ande, wanga.
1: Ande,
3: drumiu, drumiu. Mwana imwe, chizungu chano ichi chinati chukukupuiseni yoji chizungu ichi. Mwana, adambala ndinsena. Imo ditike kichizungu ika serveja ika nsembe se kwambona serveja adonga nipa ma
1: ande nzina
3: towezani makorano akali mutowezi
1: simwema
3: ovimu mutowezi ovimu ovimu
0: falava isso
3: agolera zafalari tani non falava bebe alera mazafalari tani
1: tachita papatiza papatizika
3: ande mai
1: ninafasidu mamupatako Akasia tayari kutiana pia na charongi kisena.
0: Kweza titia?

Tinansiso kumi na ubozi na mapindi mawiri 23 horas na 2 minutos. Kasi tuone makani pagono timisi na tibwere na mpangwa nchivirano na maputu tirongi mpangwa za kumalisa.

0: Maikuru mbati veni zinane mumba.
1: Zinanga ni rosa jangi boroma, msaswika manini nazita boroma.
0: Ndieta nipano pansika wakaya, pambutwe kusamira mnyotokala, msa chika malondanchi?
1: Ife pano chikita malonda kupika, chakuja.
0: Chakuja.
1: Si.
0: Musa zengeza pekuja, pansiku musa kwanisa kutambira mafageja ngasi.
1: Kijino piasana na siku zandule. Kalene tikakita malonda adidiene, makinkino na makaliro kumwa chinja, sawa ningalimira pangu.
0: Kubiri kutawa pangu.
1: Ikutawa kwenye misho.
0: Apo matoma chakachipi na malonda kuzengeza pekuja kuli andu?
1: Ini datoma 2009. Analero
0: kipano. Muratu mbuzati mangwa, muratu wa Zambezi.
1: Nao, kada mangwa kale, kakita nagurasao, papa gebuza. Ndandu tepungu da bwede shupano pakale.
0: Matoma na mabasa na kuchita malonda.
1: Akita malonda.
0: Mukali mweka nzizi, yonori panangu wakali pombo wakazi ya nzano wakichitambu malonda mbuzi mbuzi.
1: Tikali pafila ya tu hini tikali awini. Tikali hini na falsida manalurdi. Depo hini baza kawerama na ngombusha.
0: Ndetani, mikansi na imo pa kuchita malondano, madodo na imo pa kuchita malonda kuzengeza pyo kuja. Ndetani.
1: Tina pinga pinga kakamwa kwa dinyeru kutawirato. Fula kwanisa meimo pa dia kutuna kwanisambo 2000 kabiretu. Weasena na muda kale. Maishitu kutentara kumundi basa kutuwelela kale.
0: Kale na kale muka kwanisa kutendere mafrageshi mba mkwanisambo kubiri zingasi pasiku.
1: 2009 ate 2014. Uka kutoka muna 10,000. 12 ukakotoka na 7,000 ulonga dene ndazi pata basi. Paka chaka cheki na lero. Ndi basa manengi. Kukunensi ratu manengi.
0: Kufika kuti ndi tangwe kuinjipa kwa anzano anangu na zenge zambu malonda kuja, panangu kubiri ya ni kunensa.
1: Nkabe kubiri ili kunensa kwenye. Nwe tangu pepe pulike kada mundu na makilienti yaki. So kinkino memo kubiri kunensa manengi.
0: Na malonda na chitemu musa kwanisa kuchitanji pa makaliru?
1: Ini nilonga mlonga ni pesa manengi. Kulipalatomene malonda na lero, ndakwanisa manga nyumba zanga zitatu, ndakwanisa gura karu yanga, ndakwanisa formale ananga, mboza ni profesora, unangwa kupatida beira, buke ya mapano. Ini nama nyabasa dambe seji, kutena pamwezi nsapasambu. Alguma kwezi?
0: Iyo mapano? Chama siku na masikati choto ngabi tima, moto ngabi tima, basanu nje kutendezandu?
1: Basatu nje kutendezandu.
0: Kwa vumba, kuna malimwe, kuna zua, tendezandu?
1: Ifitilipano kwa tendele andu.
0: Basanu nje kuzengeza pekuja, basi panangu msawaguli sambo bwadwa? Zandu?
1: Ifitilipano kwa tendele andu.
0: Basanu nje kuzengeza pekuja, basi panangu msawaguli sambo bwadwa?
1: Chakuja, tina bwadwa, ikusiku ndini makwardu pra gona basi.
0: Musa kwanisa kulipira kuna utongi inongwa fiscal panango impost
1: sapagar pensi sapagar pamwezi kinkintu kapagar 150 kinkintu kupaga 300 sapagar e ku fiscal uku tambei tu sapagar pensi ngabi kinkintu kunene kita
0: mbuto anu ini sazwika na zina ipi mbuto anu ya malonda
1: mbuto malonda ino sazwika na chapeau alto sim
0: tangu ya anje chapeau alto
1: chapeau alto ndi zina
0: zina ni ebukira kufu
1: ebukira na tiwanga beira tu Luis Ginda zina ke ni Luis Ginda aga kana bari kwe kumakini nukalene entao pida gulisa wende bari hile para zina kundi kufa hile ndi kwata zina ni wena na umu kulukaya
0: Ntukuona kuti andu panu nkabi puma fika, imu musa kwanisa kutendeza mbumba, masezi kuti pintu pinesi, mbanyimu panu nkabi puma na mafargeshi. Kuti chibisu bisu ndi ninchi, segredi kula, nkuseka kwa anu panangu mwale mbiru wa mangolomera.
1: Nkabi lembiru wa mangolomera, machisi, kiliente sakandika mwana, yutinko mlemeze, uzi utenderi ben kiliente. Si, kiliente safuna pepe.
0: Ndi mwema. Mapikiru pano, pasaonekambo nsikuwa kuti anyabasano kuzisani, akupasano zendi tangu wa kupika.
1: Ini ndinolonga, nyabasa wakapita nsene, ini nisakachiri nae kupamoto kumpangisa, kutipana mapikiru nditepa, kisa wanopote zazamunyu, sempa nisapangisa. ndikaona kuti cha munthu waziwa nsansiya mbapike kene.
0: Kodi mwafundiswa nani mapikiro? Na kuti zulo tadya nyama pano takomerwa nao. Taenda kunyumba twenda kanyangutira manja. Kodi mpyanje pina chitemwe mwafundiswa nani kupika?
1: Ine fundiswa mimi ndapikisa fundisa na mama. Yakhale ni mwana ngono sembe ndikakhala pa moto ndikaenda shikola ndikabwera kuna pita tepa ndaindika kwa tira lusu ndakula ndakita negosanga tambe nape basi piori kinkino na masronga kuti upita mu Facebook nsapi investigare pensene nsaponisa kita nipangisa mwa nyabasanga
0: lero pekupezana
1: pekundipeza maningi ndikopeka ndakuta
0: munafeka mapolola nsikwene nzizionole
1: na

0: sara kufunika mwenyekiro tikugumanika pano pa Murasa Nyarugwe district ya Kaya kuinkwiriro kwa provinsia ya Sofala tikufuna kuchita makane na nyakulima mbosi twera kuti tizwi chamaso pa ndima ya mabasa ulime makauno TV nkhomu za maso pankulu mwenyekiro zinanu ya mombo
1: dzinanga ndi Carlos Pedro
0: ndi munkhalo kuno Nyarugwe
1: ndi nkhalo kuno pa Nyarugwe pano
0: ndiye tani mabasa kulima kuno alikufamba tani
1: mabasa kulima chaka chino kwazi kati anthu azibu sapinthu maningi nada yakhita yanji ya dzuwa ndiponji anthu ndidzino pana kupandira kwenda mmanzuwa akurashikari kati pribelisho tinachigwanda tani chaka akazimba kwenda nangu akwenda mmabambaya monani manadike tentari kati panangu mulungu anapedza munjira zinangu
0: nkulunga kuti dzuwa yamenya pang'ono kuno chilala tai mbwenye madzi adembuka na kupfumba pang'ono tai
1: madzi adembuka puliki nthada dzale fifi pano dapfumba mulungu akutoma wali madzi akutoma ali ndipo anthu adzala maona pakudzala pantu pale aelekelera palanda za mamanga zili kufikambo sezi kati ni buki nzeti pasabusa dzuwa dzuwa karagadi mei matema manga uma umbe uli uma mei agora mais tarde pintu ile mauma tipadza menyo mulungu uje madzi amphamvu kati anthu kati sufosi kati madzi anewa tuvumbira nthanwi na umera athule poda kuti pedza maonano pano pa Murasa Nyarugwe anthu asalima kulima kwa iwo asamenya kumida pano kapita njadi kwa manera so na chaka cha mudari na madzi kutarazari anthu ali male ali male
0: tepa musapandira kwenda nsuwa kwenda kasaka
1: mwadidi mwadidi chi mnanemwe chisa chino azinja mumuli mwafika nsuwa mumuli mwanisa kati chako mkeisu anthu azenda kulimbana na mabandi mumuli mabandi mitete kati pimene chutwire mbo mumuli muntota muli tukasika masamba mona anu pyamanga tukika kupalanda limbo kati panango kufuna kwa iye mwini wanangu natipedzambo verdad
0: tepa uno ndintanda ino ndintanda ya koni basa nachitwa dzidzino msuwa muli nchanji
1: dzidzino wa koni anthu akulima kadza mabande padzama pyamanga anangu akudzala fizhau nyemba unyomo nyomo ne matanga kweke ndi pinachitefu muli na dzidzino wa koni uno
0: Mkonga kuti ntota ulimo pang'ono.
1: Ntota magowa. Mule kati ndulu mukajua chintu mumuli tai. Na kuma kwa uyu muli. Anthu kutira muli muntota muntota muntota.
0: Apo kuno kuna pina limwa kuno Murasa mpyanje nanji.
1: Mapya manga. Mashweri, mpunga na unyomunyomo wa muli uyu nyemba za Murasa salimba muno. Salimwa kuno. Mbweti, fijao, monano.
0: Apo kulima kuna chitemwe musapedzeka nape kuenda kapedzengeza kuti mukhale mbona chopa mborosa panango mpisa malirambo mchikalango basi
1: sapedzeka napyo pedzeka napyo ndipo yanganani madzi mbatweza mwadidi tisadzala jirijili madzi mbatweza mwadidi tingadzala unyomunyomwatu monga mapemanga tingapatamba kwantidati sakwanisa gulisa tinga gulisa mitsare shtari gulisa mitre shtari kumida kwa sakuja fani kati tondi pondo mpambi nangu tupati vinangu tisa gulisa peza mbwana mashkola matrikula uniforme mwana anu pisa tipeza bebire wanga chaka chino kwa lipia nensa example mwana angata kufunza desma example nona uniforme nona alizanga pasapra desma kusiwa nole tenga uzari ungwa desma desma primera Mwana anu, agora tukubiona katipipiri mikazinere chakachini padudu mesa maningi. Itupusa anu, hazabuka kalonga na diratua katimutu pasembu tempo pangono. Panangu nyomu nyomu na chitefu. Tinazapio na panangu pidinyeru pangono. Tupangalimu maunuformi awa. Pulikintaziri madiratua kareji, tukulonga tuwa na unuformi. Mundu fungula shkola, safundika diretamente katimutu wakalinanji. Una unuformi.
0: Anya kuswa uniforme katamangiswa.
1: Katamangiswa ngabe. So ki iwa na tamangisa tai. So ki ya planifikari unere kwa ngatichi. Chaka nchaseke fituru kunodi. Tisapasa sadaraula ndife. Akwa tinga tamangisa fituru kuna takinini. Temperatura atu meni ya kalira. Tia pasa any chance panangu nyomu nyomu na jitapai wawo. Na mai wawo. una pesa kwa gulia uniform kwa tama zita mangsa mundu nati
0: mwene
1: hey, verdade
0: apo ndiye tani kuno mabasa kulima mati pasaoneka badodo mazi angadimbuka na kufumba
1: exactly.
0: Ndiye tani pifuyo kuno musa kwanisa kufuya tuwela pezera uli minu chitema
1: tisafuya mbuzi tisafuya ngombe nkumba nkuku mabata mwona anu example nzizuno na kuchichila kwa hivu kwa soa kumida. Unangu wanambuze acha sagulisa. Mkwana mbenda mbu kulembo. Kati adapreviterimbu. Example pana mazona na ngombo. Previterimbu pangono. Mteka gula panangu guloni. Nipo sakuja kati tikalili panangu. Mungu anatipasa tani. Madra anabwela tani. Na pina chitefi. Ndanda wakonu.
0: Apo kufuya kuna chitemwe muna antu anya upata mabasa mabasa agrikultura mateki kukutana kupezani
1: alipo
0: asabu ila kuzaka ufunzi sani
1: asabu za tifunzisa kati mungu wana chufuji ritepa tepa mteku mutamangu bubuli kuna ife ife zita chitenji tratamento example kuna tenda nangu na chemila chutukwa kati nchuzungu chutukwa nitani
0: Newcastle
1: exactamente. Asabwe sanji sao zao, asalasa zunguku zile, ngatibi animali bila ngombo, mizembu mbuzi, ngomba. Asa tupeza iwa matekniku wa agrikultura. So kini, matindine mbangabwela. Kangatimutu angenda kwa hospitali. Kukulu salasha njiri sao, panangu sapasha njenda na vile kumprimidu za chukeke. Masisempre, ngati wa dishinari, ngati ukalui dai, usazaenda meni mkatewa atisia. Everdad.
0: Apo mabasa ulimi, musa gawizwa mbeo panangu, musa wanzira mweka, musa pambula mweka pa kusinanga, pa kukotora, kuti ish mbati iji, kundishi mbati gulisa, inangu tikoi mbeo. Panangu musa tambirishwa mbeo na utongi, ndietani?
1: Exatamente. Tinga kolola, sakoya mbeo. Mbeo ya kukoya ife makampuneji, panaikefi pale. Isa kumpiriri maningi tayi. Pasabala mabishu nangu anje mela pinzo vili vya kumuluka mpuluka vili. Agora utongi, governo. Asa za chite. Angona kati tempu ya fika kati antu halidusu funa tantu funa adala. Asabwele sa unyomunyomu ambeo mapemanga. Nyemba. Batipasa. Kati tipizere. Mbe watu kakoye fiyo.
0: Apo mbewene inagwewizwemu, inapaswemu na utongi. Isa kambo mbewu ya didi, panango munga juala nkabi mera pia masu, nkabi pukira pia masu, ndieta?
1: Nja didi. Kuna mapemanga songa kati tumanzi. Nizembu pa tumanzi vale, songa kati ndi pia mangambi, buzi mwe kati unga juala. Durante dos meses, alguns dias.
0: Unaiganikira.
1: Unaiganikira kati vandi, natafuna. Kuna mbewe na angu maji ya guvernovita ya tu makolo, na chumila kati ya makolo. Natukota panangu na 3 meze, akura tukuna kati natipase uboma, ya isatipeza. Imbora kati tisaika ya tuili ya makolo, inere mtisaikambo, maparasela nangu, tisachangazambo kujambu na mbewe nede atipase usangata, mbewe kati isatipeza mwachangu. Mwa rapidu.
0: Apo, tuwela kuti mabasa ulimi ya tutuki kunu kumurasa. Ndoto zano zinaime, ninganya kulima. Mpianji penafunikira tuwela kuti mufumina opadu.
1: Kati mabasa ndi sogolu kunu. Zemplo, longa piaka pendulu mu guverno, aburesa matortore. Kukona anu, matortore, pakuresa pasu, kuta akatamilisa ntonseni tayema. Akila kutamilisa tayema. Akandaka pasambu anu hale, maagrikulture mbo akulu akulu mbo katana mpatamba kwantidadi. Gwara ngolo kutirambla nga nshukulu kako. Usinambo longa nawa nale. Katwani na gitara yanga kondi na mewa nga gitara uku. Peleka viyu yako pishukulu piyako pire. Meleka kukura vileri mubi. Munda mwako. Mwona.
0: Apo nkufeka kutema basana nga akuli mawo. Alipo mundu nga kanadinyeru. Alipo matrakta. Anakwanisa kupezana mwenda kalipira. Kwa kote kwanisa kulimisa?
1: Exatamente. Pilipodi pepi.
0: Mitombo ya kutirira na ulimi ndieta?
1: Mitombo ya kutirira na ulimi. Kuna loja nangu na jimela kuvista kule. Kwa kere tipu ya ntombo ya kumateribishu zile. isagumanika soki isapemba dinheiro isapemba dinheiro cada frasco com essa gulisa pessoal ele consoante mpavu ya ntombe na malagasane kwa gula mkulu kukunja kulu vina sasa gula kunja katipipita nembo nanji na wima santa vaomba na matayombo kunja kule chakachiri atipedza jirijili kulonga mundu akwate kilu zinei gitari zinei kena na unkwatu kena na doji gitari agora essa está balanço cada guitarra sabe tá quantos quilos antes da gergeli agora está balanço dele o kenda capacha blembozina depois monga madrala pinga tocota iwa asa cobrar dinheiro zao gato iu dinheiro dos engabu gato iu awen asa buera bakugulani na gato aí mana fazendo benzina ganj nyang fazanga zamangawa usenda ka gulisira onga gulisira kule iwa sagbanda kwa swanti kilu sida kwa tewe and boshi the rest mba kudivulveri dinero zako mba kwa sila jinza kumashita bela isa kalaibu zeni ya kozo ya kompra sukuti katuwa kwa kule mida kwa tewe mbeu wa anandugula barato nkabi ngati kilu ya shirishiri ndi 50 nivi nkabi kwa longa tifana gula na tinta pili kwa kwa mbeu zato nkabi asa gulamu na piresunemu kati ndi 50 itiposhi unashita matematika yu anta sato kwa tambeo utasa kupanga yatu. Kili ifano ya jili ya mnyomu na kwa temu, di tantus mitigaishi. Agora, pa tantus mitigaishi, yu unga gulisa. Na jita matematika nga tupanangu wako sikirisa kaku mbozi, wapata panangu ma jinyero wako. Sa jita matematika, kadipe papa imani kukua deveri kontanji. Konta kuti. Pono nga tinghabi zio weo sapanga mbuzako. Inda kwa 2 kilo, o 3 kilo. Agora cada quilo ia cobrar na 50 conto, mana cadra nem fanga nato io. E depois já nem mais pensa que ainda me atanto. Agora ia na guarda contante. Ana opanga de 150. E o sazo já dinheiro zanga já na tabela conta kuti. Ona.
0: Apo imo muslima na tractor panango na parts.
1: Tractor se depender kuona kwa ku mundu. Ungona kati ni pano makitare yanga ba ndikinene epikwani satai kuseta kalonga na matartona nalongene hawa majisa funika maningi ni verdade yako ne kachita udrabao kati ba mundilimire ndipo ji ndinga huyu naza kubozira ndinyalo ingwandu se kupitweza tai tisakala pia uipa mkona na gora nao ngati una dinyeri present kusapreka kada gitari hii na preswatch kunkwatu na preswatch konswanti kusapreka papanga dia kati data dia shishi preparali na pabukan time za kwa tartorna moto na hii mesh santikenyo mwenda te kumunda ndipo jandi masati kwenda rasa kushipilika ndinitu ngati munda mnapichicha mukabuse sinao muna stragarinj mapazale maonano makushipilika ndini gede agora ungachita proposto sebu sama picha ukeke ngibwera tratore milima sukazo stragariki na chicha hiyo natoma responsibility kulikia kuvizari kali exactly
0: munapeka pingasi mba mchita mabasa ulimi
1: example munga kuno mapaka mbizinji soki anthu pankhondo apa adathawa meneka kala ku Malawi kona mongeni tatava nanthu wanango tatava ku Malawi ndatamala nkhondo ndatabwera fumuno kuti ufunda ripondo kukonano tema mathema ngati minda poti kapata chata maladza sezano ku Malawi ndabwera fita mathema mathema tanitani sempre wa piaka pe msizinjibeni deja 94 te agora
0: apo nakulima kuna chitemwe anano mwakwanisa kwa chitiranji ukira pamphamvu ya mphadza
1: kulima kuna chiteni ana aine ndikusigiri funisa nanga pana mwana mboza lide ndikumisari kuruniso ndina mwanangu wa sexta ndina mwanangu wa desma ndina mwanangu wa desma primera ndina mwananga kati amalisa ja kuita dojano alimudzu munu tentari dinheiro tantano mavaga wa chinchino safunika dinheiro mona safunika dinheiro achita malisa décima segunda depois tentar repa ma formação chinchino nga musadzwa kale ah bafunika dinheiro se dinheiro tai ya usazungulira mukona anu agora safunika maningi uma i governo ah ativire munsisi nkhani mbuya matrícula kwa ikukuyu ko kuma ku formação ko ah matrícula sadza menyeratu mwindu mali monga ndipanga ndini mlimi sadza kugwentare tai agora mwana sakala sapilishukari ana mwana kati wa malisa alimudzi muno mukona anu agora dinyeri sinayo tai panangu ndinana ngizembla nangu ndinana anai ane usha da malisa ngwenyo ngandapuma sidapuma sertu ndi kama social tali mbapi anangu awa agora pika kambo normal tebe pisati pedza e verdade
0: apo pauli meona chitemwe na kufuya pangono musakwani sampo kuja mwadidi twera kuti mukhale na ungume wa maso panangu musapigulisa pensene
1: kusepensene ngani kabe kusepensene peni ate pana kusefu kuchechelwa example tsaona quantidade da menyeu kadano monano ungona quantidade da menyeu ya comida kati madza tipedza mbu boi chaka chatera mbu bon kusachita orsamento kati kumideshi para kuja kumideshi pindipi ti gulise ti prepararisi mundatu na matrakita.

0: Miriam Apiamanga, disculpe, perdão. Miriam Apiamanga, Mkona, no Dinamundo Abodso, que em Secante, Gilibas.
1: Ah. Eu sei, Niribano, Parango, um sua.
0: Eu sei, Minde, Iribano. Sua, na pemun sua, sua, sua, sua, quando a sacra que te ascenda constantemente uma mulher limansua mulher aí ah porque segundo
1: quando
0: a gente vem dando limansua mulher mukona kulima quando a cara gonde lamvu
1: pianensa
0: aí agora quando a gente entender o adidi a gente limansua mulher sabe nizar móvel aí o problema é tempo o cotoco o bramo mudo munombo descansarim mukona no dia do campo gonambo madidi agora quando vem kulima quando limansua mulher kwa kumasiku antu wa sagona dai, tangbanji, wanilazi mvuu, mvuu, muna sabataja pontu anji, mapia maangali. Agora unagona, timizu kumenyalata ji, timizu kuzondari munda ji, nukwanyatwa. Soki na chirala, pananyatwa, ndipa nakuja.
1: Apukulima kuna chitemu, mindene mitatu, musalima mweka, panango maya sa kupeza nimbu.
0: Njinankazi, iwa anawa, sanipezambu. Tanangu nukona kuna mshikulu, nisapitambu mwemo. Tazinangombe nukona kanda kusukulimu kumida kwantidade, kumidanga nukondo yusani peza mupi. Mwondo mwapali zangapa, songa ya indonembu ni mandi, tepa tepa tepa. Waka nipeze mmatanyu mangasi, tima na sajitefe.
1: Apo muna mafaranji kukuli anzano, nyakuli manzano, tuwela kutipaza, ikuwa nisu kukufumi sana.
0: Mafaramba, na mpuli katifanti foki, tikalinganganga. Na kulima pia nsini anabijua mbani mweni mulungu ndi anabijua pipi pipi anabotifoka tuwacha kachino wa ndashumbari sina limavitai unajanji jao nguwanga tuwa nalimavitai ndi ondhontu hawa katasadza kanyanya mina mindanzao mbaba gogo boma nga kupata mba kumanga mba kusangaja boso usonga boma ya dawa nkwa nduwa kudawa mbani ndiwa mtu wanga msadziwa pana kala mtu sasemba nkazi nkazi ngane sana nayo sina kantreka kwao kati nada maya nene kuvira nayo nzero zao di nene kuse
1: ndimo mana apo kuno musaberana ulimi mambava
0: lipo mambava sana ngefa mauya anakwenda kwenda kumunda kati wa nzembe na kuchaka chini anpa shumbari maona ana feleni ba mungu uyu madza kanyo lazituweza nanda ini nkhabe khabe tamu kuti ndichitamba kamba kuti ndichite mumagomo kulimbana na segunda epoka nkhabe kuti poti ndaluza khakwini agora nzako ya nzako akutindirepa kuti mungu ndionembo wa asambasana mupi na mwemu agore ungamala chance miamiamiamiama mukona ndukambera nza kambera kumosikwa kambera ungapatiwa jano ngati ndina azari kadi azari chintu kati yumbudziwa kati ndikwenda kaba azari no wa azari kati ufamba kati tepa panangu wati wagwa pasi tepa kati ninywe waona pili panangu kati chipo sa kupenda kuda bwisa
1: susudewa
0: na pia susudewa ufamba na jinga tepa wati mamuntu te pale panafamba nantu na jinga pati mamuntu agora ndiza susudewa no agora kusiana kati chintu muchidziwa kati ndikwenda kati asawishishishi.
1: Kapatisa na manjako.
0: Katua, nkabi pintu, walibikantu, kwa vipoti nisima nkabi kori. Agora pepiri pisa hui, manangu, nangu, sasa kaliyaru nangu, mapatu wa majimbati mumuli. Agora songa nchini, nkabi nipanu, kutoma kwenye, vitantani, kati kutoma kwenye mbu, iwe mbu kana kura jine, buka kunyumba kwako, na mausi kwa ntoma kwenye, lukutu no, saka pateni.
1: Sinzeru
0: rai, mkulodi ya kweko? Nkabi. Sasa kati nkabi ndumba vini.
1: Pieto umeka lichiteka kuhunu, mpata mbava, mwenda na kwa nyakutonga.
0: Njala njipa.
1: Anyakutonga sajitatani.
0: Unga mpada kwa nada kwa nyakutonga. Pulmera, sapaswa chilango. Kwa chilango pale. Sapa zomile shwa pangono. Pata mitula kwa nabewe chukuswa pangono. Uzunguli chisa antwa kuzwe katwa. Anatimalia pia tungupi. Ndush. Dipoji. Muzi pangzana ngati iwe bila chitu pepe tepa kunyezera tani maji pepe cha kumbukira banchi pakumbukira pa kusofirisi manungwa
1: kusuka solo
0: kusuka solo anasiya ngakuna kusuka solo mukona ngamla ku regime mwindo male mpendesa kwa mapolisa kule pakupapule na chitavira tandano unangu ankha kuvesera

0: songati nkhabe ndolazani kuthwabisanji manungu anga angola unango ngati manungu cha dzulira kali kwazi unoyo sangati ndi abito anali ndanayo ngati boma ngatopa nawo
1: ndi artista
0: sakwata makabisa nkadyabosa pakona kupasira nzaku tempo e verdade
1: muna mafala kumalisa
0: mafala kumalisa ndikupereka obrigado maningi imunatipatira basa arad musambiki katileri ndakomerwa kuchedza na imwe kusakadziwa panchisa mwathu nala onsena ananivesera mwento obrigado
1: takhuta na ifenembo radio mozambique takhuta na kutitambira kuti chitemwe pano pa murasa nyarugwe kubulikira district yakhaya tinati tionani pontho ntsiku zina mazina tingadzabwera pontho tinati tibuke na phemanga kuno nakuti phadza kuno isali mwadi
2: ofisera kufunika tafungisa naye basathu ntsiku ya lero tinaza kaonana pontho apo mukali na ine Pereira Tomé na Mario Filipe Kumichini. Ife, tirukuti salani mwadidi.